Hello, ya nyo do chaga pa cha jim jio yo ha ma dan le ma joni pyo ine ko lo bi u la mo nya le cha tha nga ya nyo pro ka ma le lo thai pho na ko ni u du tho ma ya nyi yo na lu lo he nyu chi ko ni nga nyim do le thai pho na phi ka tu le lo ya nyo a yam ti ko lo phe ta phu tha ju la me ya nyo u la ne che la ka ni nga ko ni ya nyi le ma yu ka de ne jo da ma ya nyo kanena nga mane myo mdu le da ne ma ya nyu nga mane myo mdu na ko ni sa tha ni vidyu ka cha si he pa the tha che wa che mai sa la nga pa cha sam pa ti sam ku pa cha sam pa yo nyu m le na ko ni sa wa tho che mai le nga ya nyu na ya ni na nya pho na ko ni bo ku la ko khu ma kho la ko khu a lo ya nyu a m ti pha ya si che ko kilo he le nga ya nyu na fe bu pho na ko ni sa wa tho che mai a m ti pa ya si che ko ki lo he la nga ya nyu he na ko ni nga ma ne jo du ho ge po ge po ne na ha nya la nga ya nyu na di ma kha na ji ma nge ni ya da ne me ya nyu di ma kha na na ko ni na na mi o ka nga ya nyu si si ba la ma ti ko tha po na ko ni wa kha ne lo ya nyu a na na ko ni ni che ti ka la ka da kho ni pha nga ya ku che wo lo ya nyu he ko ni di ma kha na ma nge ni le jo na ya da ne me ya nyu enyu ti ko ni cha ga ji ko ni lem tha ma ya nyu go ma kre mi na do cha ti bim le bina ma ya nyu do cha